dund ji dan cee juboo wala sax yeneen ballukaayu atte yi nga xam ne yi boo delloo ci seeri usulul fiqh yi da nga ko fekk ñu farañ fànce ko fa bu baax. Am solo boobu moo tax suñu mag bi itam fonkoon ko lool. Fonk lu ko it am fu fi taxaw wan nañu lastu ashukku fil ilahi war rasul wa fil kitabi wa ataani xay rasul. Moom daal amul sikk sàkk ci ne yàlla mooy buur te moo yónni yonente bi salaa alayhi wa sallam te itam téere bii di alquran waxam la te loolu ci la ko yàlla mayee ni gën ngën gi may. Mu del wax ne kitaaba rabbi innaka alkitab wa fika qaala dalika alkitab. Yow téere yàlla bii yow téere sama borom bi yow yaay téere dëgg-dëgg ndax yàlla moo ko wax. Del wax ne kitaabuhu kulla kitaabin nasaxa wa innahu bi gayrihi lan yumsaxa. Alquran mooy téere bi folli téere yëpp te benn téere du ko folli. Kon foofu la taxaw dal ni ñuy woo ñun itam ñu gëm alquran te wan ñu itam naka lañ ko génnee. Mu ne imanukum bil kutubil munazala tasdiqukum bi annaha munazala wa anna ma fiha jamian xaqu jaa bihi ila alibadi alxaqu. Ni ngeen di gëmee téere alquran ak téere yi nga xam ne yii moom la yàlla wàcc ci yenent yi jiitu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di da ngeen di gëm ne yàlla ko wàcce te lépp lu ci nekk dëgg la te yàlla moo ko wàcce ci jaam yi noonu ngeen koy gëmee. Mu dellu ñu wax alquran ci boppam naka lan ko war a jànge naka lan ko war a jàngalee ak itam ni nga ko war di yëre fu mu toll. Mu ne mokkal gi moom farata la waaye nag li ñu wax fardu kifaaya la muy farata boo xam ne bii bu ko ñenn ñi defee mu wàcc leen ñeneen ñi waaye bu ko kenn deful nag ñëppay am bakkaar. Kon mokkal alquran fardu kifaaya la. Mu wane ne alquran dan ko war di jàng fu nekk ndax wa afdalu nnaasi alladi taallama qur'aana rabbihi wa gayran allama. Ci gën ci nit ñi mooy ki jàng alquran di ko jàngale. Dellu ñu wan ne am benn waykat bu wax ne fa man araada al qurba min mawlaahu falal yaqra il qur'aana laa yensaahu. Moom mu ne qult fa man yurid rida alrahmaani fal yuthbitan tadabbur al qur'aani. Kaa ko def ne ku bëgg a jege yàlla na ngay jàng alquran te bu ko fàtte. Suñu mag bi teg ci ne ku bëgg ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla moom mooy li féete kaw lépp ndax ngërëm li ku ko am rek texe nga. Mu ne ku bëgg ngërëmal yàlla na nga saxal di jàng alquran mais di ko settantal. Waaw mu ne adim tilawatan li dal kitaabi walaw talaatatan min al ahzaabi fa kullu man lam yakun yunisuhu alquranu fa innama yunisuhu alshaytan. Rum bi tilawati alkitaabi ma tasha min alladhi yaf'alu kulla ma yasha. Alquran texeel ba lu mu tuttur bés bu nekk nga jàng ci ñett fii te nga di ko wettalikoo ndax boo ko wettalikoowul seytaan di ko wettal te nag boo koy jàng sàkko ci lu la soob ci yàlla mi nga xam ne mooy def lu ko soob. Kon loolu lañu sant ci wàllu boobu. Dal lu ñu wan itam naka lañu jàngee alquran ak kañ dañ koy jàng. Mu ne boo jàng alquran na nga fas yéen a jiital yéen yéen a ji nag moo di fan yu xuruujaka min kulli ma lam yaxtarhu laahu laka wa duxuulaka fi kulli ma axtaarahu laka. Parce que yéen a génn ci lépp loo xam ne yàlla tànnalu la ko te dugg ci lépp lu mu la tànn moo ci jëf. Fexeel ba sa yaram laab fexeel ba barab bi ngay jàngee alquran laab maanaam set fexeel ba sa gémmiñ set jublul penk xawal a sëgg sa bopp àndal ak ragal yàlla àndal ak dal àndal ak wegeel njàng mi na leer te xaw a kowe na nga fexe ba li ngay di ko xool li ngay jàng na nga koy xam na nga teg alquran ci barab bu kowe bul ci teg lu diis na nga bul tàllal sa tànk jëm ci waaye na nga toog toogin bu jekk toogin bu yaru fexeel bay li nga jàng di ko settantal ndax nee na wa ayatun waxidatun tudubbirat fiha tafuuxu xatmatan min bu xalat. Benn aaya rek benn aaya boo xam ne da nga koo jàng settantal ko moo ëpp doole kaamil bi yëpp nga jàng ko te settantaloo ko. Kon loolu la la ci sant. Mu ne na nga wax 11 bi laa min cheytan rajim na nga wax bismillahi rahmaani rahim 11 bi laa min cheytan rajim moo lay dàqal lépp lu bon bismillahi rahmaani rahim moo lay

0: سبحان محمد وعلى علي وصحابه وسلم تسليما. شارين بنوغو ليت ديان فقير فاين غودغان نغول لي بولون لانيان لخيال ناتل خير نبي. شارين بنوغو ديتيان فقير فاين غودغان نغول لي بولون لانيان لخيال ناتل خير نبي. ناغو دغان نك مصطفى مين يك مروتاك سبا agaqi amni mustafa ni yalla jibel khair nubi agaqi mbollem ay rakam ak aqisen baye ñu am agaqi sheikh bambam serign bi giyazul khair nubi mbata da ngay boromi bot te sa njabot tawat gilot ni dem apantal pare may la puto wa akhar nubi
1: mama dilawa waya moridi nyoma wana tawatal te bunwo tawla menye yo kharnu bi tayji ma wax banatare ngir ya ma def antal paret ya ba bi kham kham ne yirit ci sama xel ci kharnu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ku kañaan moriti yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal kharnu bi joy parental lañu joy bonu fabul len ne woy kunu yafal ban defi ku mu delu natal khair nubi gisunu yaay tanu nguram ku ñak yaay day namp mam buural te bonu ngala dam rogu ni mbolem khair nubi fabal sa domi yep bon ñomit ñu bor si anu njabat ku mun te bon nga jox ko nubi tafa muridi sutural motili jakaji ñu naal fo tollu dolu sen alal ndax yalla na atel xer ni bi ndax yalla ni mustafa tabar juma ay mustafa bam tal marwata saba ndax yalla na atel xer ni bi mbale murid ya pangi joy ngir lu yobay mu dalli goy ba seni adiya ngi boy sharaxnu na atel xer ni bi jamono jangi xib xif luñ togg bar gi nek fu Cheikh Bamba neel genji minde mu delu natal kharnu bi xif taxna ñen mag ñi yoy xif taxna gor su ndaw di joy xif taxna yenn toli boy serigne bi giyazul kharnu bi taxna ñi da joxe ngi laaj ñi japp seen sax di xaj ken dootu dem fenn ba waaj serigne bi giyazul kharnu bi be koor bi taxna xoliti bakar bi taxna ceri tut ñak gi taxna kariwet serigne bi giyazul kharnu bi sa dem gi taxna ñepp joy nawili sax dootu ñu toy leer leer mu war ba toli goy serigne bi giyazul kharnu bi
2: kam na nay hanu da tawal daanu baye daanu ñoral daanu roñal daanu deggal fi asal nga saqi kharnu bi sheyar mandeenu da debal lokal dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mbolam kharnu bi sheyar mandeenu da sanal jigeni yaanu damal tay ñe payam kena matul serign bi giyadul kharnu bi ñu seen zak sagi kuna ñi seen gaay dagi kuna ñi seen gem rek kuna ngir ñak gi ci kharnu bi at mo na ndax mu tan daaw mu gëna far delu gannaaw barabi ay sheikh dina ay mbacke giyadul kharnu bi woyno woyno ka torax yalwan amo kula sarax garab daano xob yalla bamba inda njama xernu bi garab gu mag bune jirim garab inda wiidi jirim ñañan ma say ngir ma alam li rek ka dal wa xernu bi allahu akbaru shaman tamana mo mana shaban xewali def da awala ngam ci dabi mbole xernu bi libe ex ke ki zahfaran landa di wo muy yola nga ni xeli koppe dina watay kor ni xarnu bi astaghfiru al asim tumna lan da ade bi ko tamuy lu ne xulon boram jurbe la wute xarnu bi xewal gi def da wal walin baban cenun di kel kel motax ma jog di pel pel serigne bi giadu xarnu bi xewal gu def da wal nga
0: wax sen nga wute nga ak seyam xamoko rak tund ak seyam sam do xamandal xernu bi wacc nga yawlo ama sawar def nga ko jox kuma ta jox daawonu nak daawonu ñaar sha don nga mboolem xernu bi gancax gu ndaw gi weddatul mak ñu nga yar keen weddatul mo tax manala soxatan jambale won ji xernu bi jambali moy gaay ñewon daal ci xewali fi won tay ñi dafa ñu bawon gi ñak gi ji xernu bi ak ñaka bon ci waju baax day taskaram xolam bi jaax da ci ebu teñe añalaar jaaxal na mboolem xernu bi leg leg nga ci fi am murid moy taxawalu ne marid wala mu xaki def terit ndaw ñombe gaay xernu bi and ak commerce ay di jaay ñi di waja seri baxay te xamna ya doon sunu baay mati nga naatal xernu bi ñi le ya xaki def seef ñi def dak ngir bañalof ñi daw baraw be li fi mati nga naatal xernu bi ya la ya karabada ngir ya no tagal ak bi da tum na no mbole ndanu daan bakar je ke ji xernu bi son yoram na tay yaru nanu dotu no bo kami nanu dotu nalaw yaw nanu yaram no naatal xernu bi sonu joxon lak lanu yoron dotu nu def nanu defon kana ay gona yaru nanu ku wedi laajal xernu bi yaram lu nanu tarax lu nanu joy nanu ren sharaxtu nanu jebul nanu shopi kuna mu sharax nu naatal xernu bi nun tuxunu sun kali bay gadaay de la sun bay tuba di kar bamba di way serin bi gelul xernu bi muridi isal nañu ren ngir xamna ya len amewon ya len joxon lañ yoron yob nga bo di xernu bi ki yaani ye ci nañu tay xamnañ ne bay di shuru boy ya mana mani lu ko doy mate nga naatal xernu bi bawal bawal jalof jalom bolem palak nar ak walof kiyadul ko ami serin bi gelul xernu bi ko xamna dana hamijaak daam ya nga arake jog mian maam deen mu jeek serign bi gi adul xernu bi ku ma sa am yaari wata soxla na len ji ñaari mata te mun taam jabu mata serign bi gi adul xernu bi ko xamna daana amita tay mi ngeeg ne bu baax bu gëna feex bam na ca faax serign bi gi adul xernu bi ko xamna daana amita tay mi ngeeg ne bu baax bu gëna feex bam na ca faax sharin bi gadul xarnu bi kari angi wet bané cundum lal ya ñoron de bi koong ñu doni wuur de bi koyang sharin bi gadul xarnu bi tuba bi sax perd nañu ñi len gamonit perri nañu ya woti fay nañu yalla ñu yes ci xarnu bi ñu tukki wan far nañu lang fuñ julu de sen farang aduna ya kano welen sharin bi gadul xarnu bi nar ya ngi yalwan ak xaar cheikh buñ xamone nak delu fa jaar ken talatu lo joxinaar way mbacke geedul xernu be way mbacke yu xunan ba de walunu soye xenu de melal na kuy ram ku de yaani tinil wa xernu bi yow yaay danay muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga bodi ahmedu man nga defal wa xernu de man nga defar bi teki beer defar nga ba dolo ke bor ya dindi alra baagi deer chak muridi xarnu bi man nga kanam man sa ganaaw lo sant yalla mu ne waaw lo wax fa diwan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xarnu bi shamir apate na ak deram na xarnu bepp am ngaram te am deram te yokku gam nga may njariñ wa xarnu be male bu nak gaay na xamul waaju xamul des koy xamal subhana ya kamat kumal ya ne xawan wa xarnu bi nan far wañu ko tag daam ngir moonu maylu jombi ma am boole ak muy dew di am ak kenta war waa xernu bi bàmb mu ne fula misaal yaay géegi war waa sénégal kenn du la jàll genn gaal say duusa toyal xernu bi seex bàmb yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mandi day di mbaana teen say kaasa mandal xernu bi ku soobu gennaalay daram bekkoor bi dootu dem këram ku na coram kaasum ngëram du mar des ci xernu bi géeju ikam gim daadatam bana ko secc moom ñooñam mësie bu ko nàndal ko xam toqen bi day ne xernu bi luum lu woon a fóoreeyoon raam loona kangee mi fi wan daanu ne bëri fi ne oon
1: ngirom amul ci xarni bi sharab andare kam kamam mazebu chaana tel wujem ayam nga soore na ñoo ñoo wujem amul ci xarnu bi fakon nga dab yi ne xareet mu soppeleen watay sareet duleen geneel bañ ne sareet wàccu na moog waa xarnu bi talib na mooli feezi taax te xalimaam du juum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttelab ci xarnu bi day duusu dongay detam duuse jalaañu ci denam mu jee gëril waandi jenam te mu sabeer ci xarnu bi
2: man baa di jaaj gu tabbi jeej fekk ba jaaj gu ne ko ngiij
1: mu di caleer yaa ba ne giij ñu di sool xarnu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax a ngi yem fi xotti baax baaxaale gaayi xarnu bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gandi baax waaye ko war na xarnu bi ku weddi lii demal la gan ichaadi mbër mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bàmbaa ko ñaag ci xarnu bi ngëneeli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lottal na mboolem xarnu bi xarbaax raw na kuy xiyaas lu xel da julde si koraas fugraas raw na góoru faas chakkaa ñi teewi xarnu bi moo jaraway bañ a selaw guddeeg bëccëg bañ a nelaw baraw ñi laa wayal caraw ngir li mu def ci xarnu bi seex bàmba yaa bariñ njariñ fariñ nga wute ngaa këriñ sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mën a leeral xarnu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondee li meneb li mu yeer jant la mu om foo ko na weer leeram ngi dar na xarnu bi seex bàmba yaa di mànduwaar waa yo tabbi doo tureer yaa jant say gaay di weer leer yi gëndoo ci xarnu bi nun soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baaleenu tiyoobu mboolem xarnu bi seex bàmba yaay ngeen di kenu sa jën yi doy nañuy donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xarnu bi leex yi wéer nan ci yow mooy nan ci yow lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew deesu ko dog ci xarnu bi seex bàmba yaay ngeen di wurus foo genn xanjar dal di ruus gorsu la waa ji dootu ruus doy nga takkaayal xarnu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitig ni la jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xarii di xarnu bi seex bàmba yaa dib li bi door lambour de wuuti na àkki coor sëriñ ji soobu ñi sa mboor njekko ñu naatal xarnu bi seex bàmba yaanu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom til nu tooñi xarnu bi buur yàlla jox na lay middaay diiwaan ñi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkiraanu xarnu bi seex bàmba yaadib kerkiraan ku jëm ci ala na la ñaan soo doon tur di alquran yaa boore booti xarnu bi def na la geeg bu deefi yeeg te def la mbër mu deefi deeg keleñ mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xarnu bi yàlla la jiital ca xadim tuddal ahmadul qadim jiitu na aadama ak doom jiitu na mboolem xarnu bi yow ma ajaa baa bi balee tubaa bi jum wuyoo walaa la bàmba noon ñu daa alee na taala gaayi xarnu bi sharob da góom lay ne naat ca dokki góor ña ñuy sa naan ñépp ne nuut tàllali baat kenn ya ngawul ci xarnu bi mu jàllu toog te gàngu na aay buur yàlla rang koy mi daay diiwaan ba jox ko seeni gaay keroog la atte xarnu bi bi la bàmba aadim kelang moo jàpp saytaane wélang ba tar koreendi ca gaboŋ ñi biswaa ko xarnu bi xatalto fil baaru lein kab kaboonat bun amin maallemin wala xamin moo ka waxoon waa xarnu bi yonente beeg axlu badal ñoo dàkku quartier këwër saytaan armée lichar labbi daw ci xarnu bi gaboŋ ñi xam nañuy biram galwaa ñi xam nañuy biram lambar na seer nay biram seere joor na xarnu bi keroog labbi na waaw maarabu bi bu leen ci gaaw leelam gii sar naa samaaw sar na ci suusi xarnu bi tubaa bi naa ko nan maroo soldaar si naan kabun meroo labbi naa kabun waroo ñi bil yilib nga xarnu bi te gaaw ñi la asamaaw bari yëpp booloo nañ na waaw gora ngi lay na sa gannaaw ndiow nga lambi xarnu bi kaaraa nga yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraa nga yaanu ko defal yaa sudaal waa xarnu bi àlla kërëg jaama gorog ca dog sëriñ buraki dag bokk ak jaamur ñëpp jag jaaraama daam ci xarnu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex diggante askenul jeex fu nekk daam deenu fab seex bu mën a yor waa xarnu bee binde vi ya al valibour ko ma saxeta al babor de xeli ataji for fajon nga aji xarnu bi sodan si warne neeram bi lani warne am ñepp di sant kay geureum ngir ade bar sen xarnu bi ko merci na la merci ñom fa yaanguna mo ji dom wala fi ne am omarom ya dambe tagi xarnu bi ken dootu dox kem li nga dox ken dootu ak kem li nga wax ken dootu jox kem li nga jox dara lewon nga xarnu bi limam shahrani kamal terem bi bambalay misal ginnana moy abor jaal khuddi won ci xarnu bi mbolo mi qawsi ayon ya soob ngeri awon waman nga ruñ yoron dekkal nga wirdu xarnu bi qadiru ya sal ngay bi ram ci jaam ya sal ngay biram shaasali ya sal ngay biram kunti jox la xarnu bi lotal nga ñoon shariyatu shamal nga ñoon aqiqatu shangir mi moy tariqatu mo gëna jup ci xarnu bi bilaya mat li nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu lagul tete ndew nga lambi xarnu bi mbolem sha'abatu rasul akbari da tag rasul dan gana baye nge sene tol bi ala toli xarnu bi bilaya amal nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu lagul tete deum galam bi xarnu bi bilaya amad la nga doono sedu tegi cerbu dun waccal damu lagul tete deum galam bi xarnu bi
2: hamza badu rasul
1: ak bayda tag rasul mel gene bay nga seeni tol bi yaale tol xarnu bi bilaya amad la nga doono sedu tegi cerbu dun waccal damu lagul tete ndew nga lambi xarnu bi
2: maamdan zalin kam la ta gresol o busheru da ta gresol
1: azan da ta gresol seman nga len ci xarnu bi ya raw nya da janu gresol ngir ya legey ba am wusol ba def kharibatu rasul kawe nga mbolem xarnu bi yon wa nga aw baraw mbindef ba def done genji mbindef mone suko qamal mi def jom na mbolim xarnu bi digenté mulke ak malakut basar kepe jabarot ken mustabole seni bolit bamba bajib xarnu bi aras la da gise ak borom kursi li qamis salom di wala da fale metel di folle se bi xarnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal bolé ko ak sirul kamal erami darna xarnu bi galer ci lay jëñ ci bel gi leer ci lay ñu de ganel kamal galey fale metel xeexal na mbolem xarnu bi yalla la da sukkandiko yonen la dan jotliko jimi da adimandiko ba jot ci booti xarnu bi tere lay wetriko durus galey moyandiko pexey non ya da jago ba tan non xarnu bi talif la da jefandiko ma fo la da gagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa xarnu bi taw illa da qamal jami kale qis bam riwale qin kam du jeun jow jant du yow du janni xarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watay dami rasul du def deram ci rasul moy genn gor ki xarnu bi dem jakka moko taxano julne fi rakka bage ajj makka man ko ngey fadlu ajj na xarnu bi ñol makka dal lay sigire su ko tude mu dalire gi ñaane daaw ñu sore ji ko mi war na xarnu bi famna ci qaylan bi yaaju kay raw yoy lawliya mo raw qiyala siya denam amul ci xarnu bi de dom gu mat gi mu sago agam gu re gi mu jago ak mu ngi re gi mu jago mu satawat ci xarnu bi
2: na dabe ayam da tago ketti aw ko andak sago tiami bot yu may fego te du ko fek ci xarnu bi dunya da ko awan ganaw mustafa alayhi salam jubli jala na jana waki de du xarnu bi bagul galen bagul midai bagul ab tubab di jay jayentena ak yalla saway gagne na mbolim xarnu bi bagul fasak nagal galem
0: bagul qarak be kidom baguta am saqi njurum du jaay du jandal xarnu bi bagul am juni rom bagul dox du yori bong mu am sa dox barem gabong delu jiwi xarnu bi daram du yaq ab daram rustax murasbatam nawul daram qebul param mo gana wuti xarnu bi daram qame ko qande dinar qame ko ganar ko laru bamba doyna war ci yalla ba jop xarnu bi bindi e fi yep yam fi mom agal yep yam fi mom bagul bañul du xeb di mo gona wuti xarnu bi bawal bawal akop ajor samaki ba do lo ke bor ko lañ mi jox lay xemu tene ñi des fi xarnu bi mbacke gënal fi mom guyar kon umi mbacke tar bi kar ken du ko may serign guyar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gënal mu ami bar angar gëm shabar bari genom patar kon du fa jog ci xarnu bi wala f ganal fu aminar ganar genom bayar kon tax ngir be du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata genom shahar bari genom dakar rusul yalwana ka xaar ba yalla jox ko xarnu bi magat genom shahar ndawet genom kibar njaciar genom gumba gutar gu jox tuma ba xarnu bi bambay borom kun fa yakon mo don ahmadul lamin mo da amul xeje ke sen mo yarma ndey wa karnu bi batin la da fa dina jor du merene bari ka dor mbolam jigena mo gor defana len ci xarnu bi tarbe le yare gonem tarqiya man ñanan famom tasfiye bari de fiye bañ mana wa mat xarnu bi graale qamal gonem ina ya modi ayji ko wilay defal borom ciabel gu am ci xarnu bi ciabel gi mo am ko qamal qam qam be rawna sama xel liaram gi fena sama xol baan ci gaay xarnu bi mo tax ba dootuma selaw ci fel gi teena ma nelaw ma wi wondi el na ngelaw dootuma tok ci xarnu bi liaram gi dal ma tek tekan sa xel lemba paraxan manan ba man di coroxan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba ya de sun imam lalanta ko sun amam yaw lan doylo baba samra mun num bolem xarnu bi serigne ci won dañu texam ni yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo savon koram savalem bolem xarnu bi ku len favon te ki balas jël bamba te ke be balas ko ndey mo seni balas mbake du mazum xarnu bi qawsi mo seni liman mo samu antek alquran addition nan be reñan mo ko xamal wa xarnu mo am fasa'atu li sha'allahi mo xam seen ciosan mo xam le wacc asmaaw jëm ci bi suuti xarnu bi mo am maqarijul uruf lam yaram nan koro moye katu ganji minde maye katem ci xarnu bi moy mujji sadde adnanani wacc aqru shaman diram mu xer wu jam jinan touba li ahli xarnu bi touba ñel kuy murid waylun ñel kuy marid yalla no bamba def murid ne len aminen xarnu bi joxna la faw sama xol saabu ngene lamay setal terum malaani sama xol fotelu gakki xarnu bi bamba da ngay boromi may tenun ndax boromi moy motax musaqbi di rewey ndax te nga jegal xarnu bi wayen ngir beug deram mbacke dañuy sakku ngeeram ca bis bi yalla di geeram xel yu newon ci xarnu bi yow mi legel nak sa borom ba am ngeeram khair qadim walil yow senjurom yow ma yaqumu xarnu bi tabalu jannatan naim dande vaxe pudom wunti ayor seni dom ti jilugal wa xarnu bi rilwan ti ginele ngewe joxna le ngendi la doy waju la somu dalewe yaame cebi xarnu bi nopplu jinna ca ilen yalla gërem na lak lenen yonen gërem na lak ñenen aqul la wa xarnu bi ak mursalin ak lawliya ak tabiin ak anbiya gine yi ak malaake gërem nañu wa xarnu bi yoral sabong talem fanan digent kaw sara ginan notil talek nak tanan jaajef dabar nga xernu bi alhamdulillah inangen di jant rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xernu bi yawmi lagel mustaabul fatte amni mustaba ak domi bay mustaba ño ame budi xernu bi man qareebatul qadim fena palas matna dom te amna kam kam amiko mana mushel wa akhirnu bi nope gorek talal la jor la momi salu makka jor kulay mi jox le chemour te musagantul khernu bi
3: tarar yal aminata
1: ya don njol aminata tuba di sun madinata ya weru tim wa kharnu bi
2: la la hawaitana qata
1: ngir kharnu bi amo ci mas dale fi wezu bas yow lañ jebal kharnu bi rayu ngeneelo ya kayor ya tegi tur bi daw bashar ngir naru goro fazu par rawante wul ci kharnu bi mbalam sikharin wa kibar ya tax ñu tab ci sagar di wacc tuba ngan jigar nopal nga gaay xernu bi robina ya nguy wala ngaan nuy naane kaw shara ginaan dootu ñu tapatu seyan jaajef defal nga xernu bi juma ji ya ko taxawal ya te munax sayna yaral naalam yalla ko matal amin warna xernu bi yawla suleyman xamal on carrière ba do yefa de son juma ji bay di tabaxon mom ngay defal wa xernu bi daawu de bambalay misal baytil muqaddis lenal wuji borom am bakamal taawba defal ko xernu bi ndombay ngeneel yon kemam yey jadi koking aki ndam bolé nga ko ngey dam rango amo ti xanu bi muri di jox na lay iday tuwa bi jox na lay miday sultan nga bolé ko gulay ya ma tagal xernu bi yalla nga raw yalla nga am murum murid ti al boy murum meed bi haqi xal murid ndax yalla na tal xernu bi ti yalla ngay murum murid ti yalla boy murum meed bi haqi xal murid ndax yalla na tal xernu bi alaw shol falul azim kum may ngalel defileyem falil moy falul amin tuamido ena xernu bi moy do am shamsin wa kamar mbake ngu sobe duñ ka jar mo anam piyar en ngor moy bamba tay ci xernu bi siditi bayam la yorat li aro kesan gi de royat ngay jari xeyl musinat mo amé bo ci xernu bi moy no abalu l'islam finin mbolem seri bi mo ci gën doné wa seyn wala san ma qadamam ci xernu bi ma xlem ci ay jikom yaatu la ci melom nur na bay ba man na do am na ker xernu bi dem na ba makam julli ga ay agni share ngeen yi bay tendi wul alal di jaay nawlem amul ci xernu bi talifi bay may wayam mo doonu duzi xam xamam mo anan ci geej ikamam man amusal wa xernu bi yalla no am leni mebet ci mo am am leni mebet ci ay jadi gën yu gën ci mbolam xernu bi nan tag ahmadu lamin mo am lañu may siral mason arbaq la fese banegun bay ba akulem ci xernu bi batin ba jaqal nak jor motax ñu bar kulem ci bir bo gise mi ngi bengeer na ko lu mat ci xernu bi faj aje mo ci gëna gaalu wax borom na waaw difal difal julu gaaw ma na ragal ci xernu bi
2: lay way ye yangula na raf taman da xam du ja suru maman arab taman warab jomal na boolem xernu bi fam na ci baam yeen budis tenrul borom mutis kurooti moy dex gu fef mo mana mandal xernu bi sañ sañ bala donne ci mom jagla ga wésu num ju doom mbor mu ko suru dal lu meram xajul ci xernu bi rijal xam nañ dara jam bu ne jala ñu sabu jam neram neram di shabi bam ramal kawar na xernu bi yal nañ kam ay boti lemin fegal kam bo ale may non ku deg ñaan ne amin ndax yalla na atal xernu bi mbé ma ngi téru len basir done basir wa nasir ku teru nan lek bazur du khif du mar ci xernu bi mo am jalal tam jamal te xar kanam bi leer kamal tabar kham kham alal buri kebi ci xarnu bi tar ba ci yuzul karim bu rab ka def ka dom di yeño tagok sagom mi yek basirum xernu bi ci agrawam la dal li raw fore da fire karaw te mustajar ci abi ndaw mustafa al qarnu bi shob na ngerum tasawu ku ko raw on neen le bi mo raw ñu xalon mo amale saka yi te qarnu bi il mudira la jago mbir hina ay la ngo nor ni la ay jago de nam amul ji qarnu bi duru ci tere al qur'an ma mu jule ka jang ñaan yoy le baaxo te ku ñaan may def ci qarnu bi
1: yalla be sax ba deg ma am batal ne ma am ahmadu ma am te don boot yon ci daam ndax yalla na atal xeer nu bi allahum odi jenn way mo japp doom jab kana bay mok benu taxaway abdouri bamba xeer nu bi bo gisee mo jamanday cheikh bamba ñoon roob jeta ay nuro yaram niro sa ay niro de jixan nu bi niro doxin niro waxin niro jemak melok doxin bu yeng wa ne kenen bamba ñaat ci xarnu bi modi walax ñaanu jinaam bu en ka xol nak ba ci kañaan kañaan de be gene daan baana ma leel xarnu bi modon tab gawan ci mom modon njambar gi ci mom sen baay sedele ji gom sedde kole ji xarnu bi maagel baawna zaayiram de gaawa so beebiram mbirma ja baaye may mbiram mu yor jaloore xarnu bi yàlla nañ ko dolli ay murit te yàlla raw pexe mariit te yàlla mu gidi faniit ba tolle gaayi xarnu bi na ñaan si yàlla mi samat mu may sëriñ abdou samat te may sëriñ abdoulaat xarbaaxi doy waa xarnu bi ci booti xul wa faliil sëriñ mag bi tuddiyeen yàlla bu seeni barkeneen ndax yàlla naatal xeer bi te may yokk abdou qadiri fi chairin wa baatini bi jaayi bàyyi taayiri ba mu fardi jiilim xarnu bi te yàlla ibrahima moom deeb xarit ci sun borom ba jot ci booti turandoom ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem ni dooni chaaliin ci soowu jant ak feneen yàlla na saari di seen jant buutiim waa xarnu bi dundu sooy bu gaag alal ji bari jaa jam dara jaal yàlla ko seex bàmma misaal ci sunu sooy bim xarnu bi te may nu barke agrila te sër ngërëm ci murtala ba koo soob mu ne xalaa aajaati ji xarnu bi mboolandi seyxi bàmba am yàlla ñu gën te yokk gëm ko ndey nu bokk amindam te am ngërëm ci xarnu bi musaa kami seen werekaan moo leen di wey di leen dagaan te sant te tagga kañaan ndax yàlla naatal xarnu bi ngir abdu mbàkkem soxna mbay ak ma aaram mi ngeen yi baay moo yaay baay sama ndey maa daam bi ji xarnu bi seyna mbàkkem soxna njaay ak ma aaram mi ñëpp ngay moo yaay baay sama yaay maa daam bi ji xarnu man leebu naa leen làkk leen wax naa wala bakkal leen wax naa araam ngir ba ngeen xam bàmba yeen waa xarnu bi way naa ko saara malaan mi yàlla wàcc alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla debal ko xarnu bi julil ci ngeen ji adnaan te nee ko lépp nu ñaan geewel bu jaaxle war a ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi
3: fekk moom dañu ci li mu def bu baax mais ba ma dikkee yàggaale naa ko lool te ku ko tudd mais sëriñ bi ne boo jikkee ñaare ku mu yeew dangaa yor ñitt jo waxagut mais ba gis ma fàttali ko ne ko dikk mu yoone ko amaan na sa teel bi ba ne si yoone ko ñu wax ibra gaye day nu ñu ne la mu ne ah koo ko ci ma ne ko ma nga ciaaneel mu ne lu mu fay def ma ne ko ne dafay jaaye ko jënd yaxantu de day jaaye ko jënd xam naa bëgg naa xam lu mu mën a wéyee la lu mu war a wéyee la wala du lu mu war a wéyee la mu ne ah kay waxala allahu albayha wa harrama riba li mu mën a def la kay ana kay la ca mutta def lañ ca bañ a def daan ne ko wa ahala allahu albayha wa harrama riba xam nga luy riba mais ma ne ko déedée mu ne mooy bu nasaxe ba bum ca sàcc bum ca sant na moom rafetul maal bi kuy jaay daal bu manee di ci sàcc di ci sant te moom rafetul maal bi sañ na ko bu baax a baax su yooyu dajewul na kon voilà la tontu kooku
4: ndax tayen bi dëkk sëriñ moo gën am
3: bi waaw kooku itam sëriñ mu fari moomu nga xam ne daga demaat da gis ay waxtaan ma góokunta yaasaan kooku moo ko laajoon moom dafa defoon borom daanukat boo xam ne daanaka waxi sëriñ bi sax ndaw ci tank day dafay jóge rek ne lu mu wax
4: mu di ko
3: waaw sëriñ ma fari
4: ma daan a sëñ
3: fal déet bokkuta moom muy sëriñ ma fari moo mag yooyu sëriñ ma fari kumbalaw bi moom fee ñu wax kër ma sëriñ Cheikh Soiti day moo doon ab taawam Mamour Ndiaye mii ci koñ bi mooy doom ma nga xam ne moo doon muritu aalia Mamour waaw
4: waaw
3: sëriñ Ndiaye mu baax mu sëriñ Abdou Khadir Yaa kooku moo gën di gone kuy doomu
4: fii waaw léegi la
3: waaw maam moo nga kooku mooy seen baay mo la joon waxon señ bañ ne ko dama bëgg nga waxal ma señ bi ne ko man day nekk fu mu nekkut metti na fi man lool ndax sama xel do ne laal dara nit mom ma bëggoon rek mom may ma ndigalal fu fété ma fété fa mais dama dikke wax ko ne ko señ ma faride ni lu won na la don na wax ne dafa bëggoon dafa am ndigalal net go fété mu fété ndax nekk fo nekkul day metti na ci mom ne ko haka sa mri المريد لا يضر وتباهد وانما يضر الالتفات او مريد فريكو سيرين نيكوت لورم انا لوكاي لور موي جيس لودو سيرين

0: sa bu waxe ci nit nga xamni ki dako bañ boko lajone lum doon du wax dara dako bañ rek ana bu fekkon bañ ngir yalla amna day wax ne dako bañ ngir yalla nit de su ko bañ manes la bañ nak jikom ci ñaaw wala jëfum yu bon waye nit mom minefum yalla la sa boy bañ lool lañ ci soxla mo taxu señ bi waxon na nga bëgg julit ngir gëm yalla ga waye na nga bañ yéfer ngir kéfer ga donte yéfer bi dalay jëriñ julit bi la togn bu mu tax yéfer gëna la julit lan lañu suñu sëriñ jàngaloon légui nak ñun ay entre ñu tek suñu karam da yes ko xane ab non la yéfer la waye da ngay japp ne xarit ak mom sekk ak mom defleunte ak mom mo la gëna def na def sama
1: fréquence
0: 102.9 man dara ngay jikko yakku yi
1: la samadi fm fréquence
0: ak na ci tassare lu bari fi ci rew jabar
1: sëriñ Murtada Mbakem
0: sëriñ damay wax ne man bo doon wër yi xew ci gëna jar ëpp ay client moy jabar bepp jabar kat bu nit ñi xamne jabar kat bu qualifié la manam amul ben heure bo xamne dana am jot bi ci dessit nak ku ne nga fay gis ci catégorie nit ñepp ñu fay dugg ñu fa ëpp lañ fay lijeenti yaq seen bok ngir seen bop la yaq seen mbokk ngir seen bop lolu mbokk ku tok diko xalaat tok jakkalu ni nako dafal ma diw nangam ndax nangam rek bay bo nga gëm ne yow dara di na nekatul ci yow mo taxone islam waxane ku dem ci ab jabar mu wax la dara nga gem ko wedd nga lañ wacce won ci man te lolou bokkona ci li nga xamne man nañ ko setlu ci jamono ji waye gis ci itam wote yu bari nit ñi di wote lu ne jamono yi tollu bokkona ci jikko yaqku ñame yalla ñame wax lu deug te do yek dara ñame wax lu deug te do yek dara te gis ngeen serigne bi neena aw nar day yengal aras neena sa bu nit naré nar da yegg ba ci kaw ne may naru diw repp ko ñaan malaka yegg ñepp repp ko waye and ak lolu day gis ko xamne day tok di nar ay nar yo xamne mom mi wax ak ñim dakar lo di wax ak ñom ñom ñepp xam nañ ay nar la waye teewu dañ cey and lolu yaq ta jikko la moy waral nit kenn koy di wote yu reey reey bëgg mbolo bëgg alal wala bëgg ab ciirum aduna jaral na nit yi sos lu ne lolu it bokku na ci yi fer sol ci yak jikko yi jurit nak nit ni roor mu metti mi roor mu metti metti mo xamne tay waxtu wone nga diko deg lay leg nga dekkou ci fo xamne ken fokku fa ko xamne lay jox ay goné ngir nga yar len daf ci ñom diiné ñu jek jek yegne ya nga roor ci bir goné manana kon fiñ foggé won ak dafaru ñu dem yak ji fa deg yak ko tol non bu ba xel do sutal xel do sutal te lolu it mi ngi am ci biir ci walu wutum wut walu kom kom rew mi bo xole ba ci bir fekk ci jikko yaq yi lu jeex nit ñi dañ doon wut alal ngir jaamu yalla ndax yalla mo santane liggey serigne bi ne wax ne sakku lu lew farata la waye non la koy waxe sakku lu lew nit ñi nak sakku alal lay japp ñoo nuñ ko sakko baxane amna ño xamne gem nañ ne nañ am rek waye yoon wi ngay jaar ngir am ñom yitelu li yitel dal moy nañ am motax gis buntu bi dañ ko feug lolou mo fi tassare carte tassare fi tapale yi di am tassare fi naxante bi tassare fi outil yu jaadu bi nga xamne koy jeufleuntel dang koy bëgg nax tay bari na ja marché yo xamne tay dekkup diine lay doon bo demé ci marché ba fekk fa luñu jaay lo xane ka koy jaay xamne deugënut ki koy jënd ci xamne deugënut ki joxe ñeeg ngir jënd ko xamne deugënut ba nopp ñu def ko ana alwasi'at dini fofu ana jikko ju bax fofu barna lo xane bu nit doye de ba diko def ñeneen nit ñi ñom wara mat ba bu ñong diko def waye ñoo la ci jappalé ndax ñikoy jaay ay nit te koy ñew diko jënd ci ñom te dañ leen jox ñakoy jënd ci dañ leen jox alal ngir jënd ci ko loolu it japp na ne lu mata bayyi xel la mom ngay fekk ci yaxantu bi jëfëlentu yu kenn xamul degg na fi ñu ne legi amna ño xam dañuy luyé xaliss day lay jox million ne la wéru de nga jox ma 25000 ba bang may delo million lolou moy aynu riba moy gel xaliss diko luyé te degg na mi ngi am fi ak yeneen barap kon lolou wut nañ bayyi xel ne alal boko wuté ci anam gu lewut même boko yoré ba teyeku ci solo xoy momoko bo ci jamo yalla yalla du nongu bo ci saraxé de su la fay bo ci ajé mak doom tiaw man alal gu lewut amul jari nak amna tu kessale te bokku na ci likoy maye nga wutul wut ko ci anam gu lewul tayit nak jeruko ndax doom adama wursagam man ta faatu te jotu ci lolou yent yalla muhammad ali sallam mako waxon ittaqullaha wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha bakkan du faatu te wursagam jeexul kon jerut ñaaw waye dañ ci ñaaw jot ci lek ko muy lu haram te du tey sa wursag la won liggey bi non amna tay fi ay marchandise yo xamne jeufandiko ko deganut dañ koy liggey fi ci rew mi barab bakoy liggey ay julita ko mom waye comme al bénéfice ak rek sen yor jël ci dess day gis nit ko jaay lu ñu téré nga wax ko nako li deganut mo ne la waye ni ñepp koy def lol du lay mbokk sa bo xamé ni mi deganut bu ko ñepp marché won dafa taxumu dagal jikko bu rafeté do nat sa bop ci nit ni waye na nga nat sa bop ci taxi diiné yi bu la ko diiné santané baxna bu la ko santul ga bay ñun nak dañuy jégg jéki comme mbolo mang koy def rek may man na ko def lolou mo jurit carte gu bari ci tassaro ci rew mi li ci gëna doy war nak moy dem ba état diko nongu am ay kër yi carte kay yo xane moko jël sasoko

0: ñun nak dañuy jégg jéki comme mbolo mang koy def rek may man nako def
1: lolu mo jurit carte gu bari ci tassaro ci rew mi li ci gëna doy war nak moy dem ba état diko nongu am ay keuri carte kay yo xane moko jël sasoko fay ko bala ñakam fen nga liggéelon Allah lu bari nax ko joxoko dara mbago jox ko tuti tek ko ay problème mu jumu daw bëgg baye gënal lolu jikko ci rafet fetti woko waye lolu it lañuy gis ci geewu politique bu ñuy wër fu jikko yaqo deug demal ci geewu politique da fay fekk ño xamne mi ngi tambulé ci nit ko xamne day bëgg falu té bagage yi wara falu neewut ci mom xam nga ngir nga falu da ngay melne ganok ñun jallu shaybu ga bako domi nan istajiru fa inna khayra man istajarta al-qawiyul amin al-qawiyul amin ak la yonti allah yusuf waxon ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafidhu mali nit am man bu deugar deng ba nopi djub xam ba nopi serieux lol moy dajé nit ki doro wara mana am ab cieur bo xamné ci lay falu waye leg loy gis ci géw politique bi nit ño xamné da nga xamné rek la yalla xam doyen ñoy xëccio bi ci déssit nak mbokk yi fal leen mama ligéyal leen bu ci neexalaati amé képp ku ko gëm né ki bu noppé dal ligéy dal xam nga lay nax alal ji jox ngir bëgg ñu fal leen alal riba la wala bok guer la té ku lek guer yalla rebbuna ci aji guer rebbuna ki lek guer ak kikoy joxe ak ki na ci digënté bi di lijeenti mbiri yéte salaam mako wax di digé luñ mënut di digé luñ narut ab julit du digé lu mënut du digé lu narut té lol bo démé ci géew politique lol nga fék luñ wax tay bu so mëna ca genn luñ wax tay bu so mëna ca genn buñ andé yow lu bax lu né mëna la ko waxal bis buñ taggo yow lu ñaaw lu ñu waxal lako ana jikko ju bax fofu mbokk yi kon lolu yit nañ bayyi xel lolu yépp nak liko fi andi bokk na ci li tax mu tasaro law ni moy maddi yego tasaro mané nit ñi légui matériel lañ gëm nattu kay bi ñi natté ak bax doona tut ak njub gi nga xamé mo lo sëriñ bi waxon né yitté ndaw ñu nekk njub légui matériel lañ natté nit ñi ya ayu hasibiyan la tashghalu anil huda lañu sëriñ bi waxon ak njub né seen yitté nga xamne kenn ku ne kon sa yitte mo waron don man dal na djub ndax bu ma xasse djub sama lepp dana mat legi na am alal lañuy wax bañ na ko ne sax buñ dajé nit dañ lay wax na la yalla nga bok ci milliardaire yu serigne bi mana kon materiel lañ jappé moy mo fi nek legi boko xasse am no mel baxna bo xasse am materiel no mel bax lolou mo djur nit ñi nak mëna jaay seen bop bar sax ak bar wala barza na am bama dé lu mu ci am baxna lolou borom jikko rafet diko wax te yoy nak mo fi tassaro ci sun bir ñu bayyi xel kan yoy yeb likoy safara nak bir mu ne lako fi andi won dembu moko fi delosi mag ñi yoron ci ku yu rafet gën ñepp ci walu yeb seen digënde seen borom rafet seen digënde jamm yalla yi rafet seen jabor ñu taxawu len dañ leena yaron yar bu mat sekk kon faaw ñu yaran jabor gi tarbiyé bi mi wax nak tarbiyé mutakamila lay do waxun xontu nit ba mag yang koy jox muy lek ka nand ko sol yere lele nga jangal ko dougal ko ci école cher waye jikkom sero dafaro rogi dafaro xol bi koku bu magge am ay moyens moy yest nit ni faw nit ni ñu delu ci serigne bi ak tarbiyé bil himma jim ande won ak mag ni yekati seen yitte ba yalla di seen wal kep ku ñu and la ci yalla ñu and ak yow kep kuy tagok ñom ci yalla ñu tagok yow sa buñu gisé ci yow safan xamna yow mi li nga nek du nono ñu tagok yow tay mawlana cheikh ahmadou khadim fi japp na fi ay nit bëggoon leen raylu ndax dañu def l'islam tax ñu ray leen ndax rek bëgg taxawul diini mag ñu wax ca bañ mujj ñu jébal ko buru aduna ba jébal leen ñoño yittay ci kawé joju bokku na ci li delo suñu ñi lool nak dafa melne wax deug yalla joxatuñ ko yitté nañ ko waron joxé nak jek kër gu ne da war am daari tarbiya bil himma nga xamni nit ni da ngay fexé bañ xam yalla di dundu yalla seen yitté ji jëme ko ci cirum al-akhirah waye fi gis ci ko xamni tay